Hey. Ekiri mu Middle East. Ono mwana aliwa atiriki abana banga ba YouTube nabo basobola okubifuna. Ekiri mu Middle East. Bye mbagamba byonna kakati. Kakati no jebina gwera bino mbitandikirewo nga olutalo nakugambye phase eno togenda kuddamu kulaba phase indala era buli omu bulijjo bikolebwa nga bakola ntiisa kulaba kiki ekigenda mu maaso kiki ekiddako.

Ampliriza ali ku Pale FM ali kukula elio muntu wabulijjo mpola mpola mungeri emu oba endala nkugambya abantu berumba olutalo olutalo Trump yakugambye nze sibirimu ngenda yagambye nti ngenda kugamba Benjamin Netanyahu tageza na dize gwange lya Irani ira ibaziza yonna kati kubona ani aziyimudde munne kubona ani aziyimudde munne yamugambye ngenda kukubira Benjamin Netanyahu esimu mugambe tageza na akole ensobi na dize gwange lya Irani Irani yakute ebikompola Irani yakute mizinga ampuliriza ejamanyi wakati nga nagambye ko sabiti ewedde bade bajeko omuzinga gwe bayita omuzinga oguyitibwa Yasini nga bagujeke engalo sinaba kulaba nti ate manya muzinga ki gwe bakasuse munda mu ggwanga erya Isirayiri nga Irani ewensonga etegeeza egamba Irani ampuliriza ewensonga etegeeza

Tuwaba gamba musizi faya jetuwa kula. Yena yena neta antala. Kano keka wa ilo ilani kea genze nako. Murutaru. Muyizi la hili. Ntituwa kula sizi faya. Netukanya. Eramu proposal ya fetuwa tekamu. Yizi la hili. Alekera ukulumba Lebanon. Obaba Hizibulla. Onaganye. Bako zene sizi faya. Sabiti yewede. Ononajizi mula. Irani ya gamba. Ngawe nalaira. Ngawe nasubiza. Wetu subiza tutu ukiriza. Wetu subiza tutu ukiriza. Abasajja mpuliza bategeza bagamba. Mpola mpola mumbera yona yona. Echijale kachije. Bakute mizinga. Bajika suka mpuliza munda mugwanga area Iran.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizibwe kito.
1: Okay, kale.
2: Kukubaze bazo kubanga chatumbude kulerio muntu wa bulijjo anebigenda mu maso mu Kampala. Inawazimbo hizo kubanga tuli mu Kampala. Otegi do ino kubanga ofuna olukusa singa tulufuna nawe chikosezam ntichobo zimbi babo bosasanyize nsimbizo oyinzo kakananga ate ofirizidwa zikiza kutegeze kuba na Faber Superstar na Sunday Primary School bagasumiria day na boarding aliva kunesa kutoka kuchu inecho msambu Superstar sumiruliwa yonjo nyo valminuji esandu kubira momu izi atani kukusuma kale nubaga india ya bande nyambala ya mrembe nga basumisa edin nevyensi abasumisa bakukunyo musaidi edin nesaidi ensi nga basa angiwaseta mkono kilomita ziri kumina mkago kuve Kampala kujinja highway kale nukumanye visinga kubanda Faber Superstar na Sunday Primary School ogenda kubango bakubira kunoti msambu nya noti chenda musanvu nsanvu mwe musanvu munana noti musanvu nya noti chenda musanvu nsanvu mwe musanvu munana okumanya ebisingawo kwebyo.
1: Okay, kale nakuza mazigena kubera 13 ne 14 mwezi gwetuli mugo nogwa nyini tugenda agenda waeri ku Uganda Joint Herbal Research Clinic kurep sabala batu janja inga mamazo tukebera bagena tukebere ndwa dezenja ulo ezigeno kubera anga ate ezibade zitusumbua bazi tukebere ate bategere bulunje chitusumbua batu janja be nedagala eri obutonde Dr. Katumba Hussein jajawa habo akugamba singwa bosa nyalala oyikiwe bugumu ofune bugumu mubili ne wansiwe bigere echifuku maso kama munguru zendwa dezaba kade kaboto ngo sukari okulumwa wansiwa kameme olinama wamolubuto noina ulcers umami ngobo mchala ngatofu isabulunji infections vs vyeko nendo wa dendala nyingi nyoba kugamba ugena kubango janjabiwa osoka kebelewa abachala baina yuka package cafe naba mimuina yuka package kamwe umami toge tuleka mchala waka umchala tuleka mwami waka mugende baba janjabi mwe na infections umchala ibana kujanjaba no ono umami katipapu janjabie tezigenda kubagu wako mugena kusigaranga mwesiga we mwiruwaza infections zine mire mumaka na yengo buzibulibu mwa abami butagala kwe janjaba abami temwagala kutemwagala mpiso muzitia temwagala mpekenze mwansobedde kati ne habo naye muna mutia mugende wa jaja wa Dr. Katumba jaja wa habo nakuzo mwezi 13 ne 14 guno mwezi jakora mukaga ne sande mwejanjabe kati nakugamba mitwalo mukaga jokka nayo soka nosasula omutwalo gumu neweka kase namba yo kulunaku nga 13 oba 14 nogane mitwalo jo 5 kukebera muskani abami prostate abachala bakebere ko mondawo munabana bategero buzimu bwebuva bakebere omusayi bategere cheche kusumbuwa dala ulcers zikuruma oba kirala endwadde singa zifananya obubonero katayagala so kategedde dala chikusumbuwa akuje kubitwalo mukaga gani maje kaseke no rogenza ko muskani rogenza ko muskani skani yona yona oba aliyo fulide ko mukwano goba moto nga genza ko muskani ba musaba sente nga meka
2: sente zibantu no dala sijukira bulungi naye sente sizalizali yauze twali tusubira
1: ewa Dr. Katumba walala anze manyi basaba 12 singo genda kawe ewandege ya walwe dwaliro walwone ne side zene ne erubaga mu malwalira genja uloka wempe na guru yona jogenze scan ya butunzi atunzi atenga bakebera bukebezi ne kati jaja wa haba kugamba scan no kukebera mitwano mukaka joka nga gokorotya nga gogenda bakujanja bakale kunoti musambu 52 asatu mu 2 nsambu mu 10 nemu noti musambu noti musambu 52 asatu mu 2 nsambu mu 10 nemu ne noti musambu 2 asatu mu 2 nsambu mu 10 nemu awongomanya we wandise no mutwalo gogumu oja kubera nga atosobola okufuna okwejanjaba okwenjawulo tulinda wabya mizanyo dozowe wa traffic yetu mwesonyiwe muko
2: Ebye mizanyo simanyo bana solo kujomanyo ojukira yavano yatugamba kuchika ojukira
1: era chika era bichi era kubye
2: chika bade bageze ko season ijobu mwako ogujja
1: bageze ko mwako ogujja chika abe mamba mwasuze muti abanzala rakubanze ndi wa mamba gabunga sika koboza na hizo nasigala zili mamba abe mamba muyoge yoge mwakubye bajaja ba Buganda ngate muti denamu
2: Tebati demuti bali kuba jjaja ba Buganda.
1: Tebaje mu byamizanyo babive ko ngafa balani twagala byakwegira kina sima we busa busa simanga we giragira. Mtu kuona kona
2: kubera. Nera kitegerekeka kubaga de njima jukira njima

0: kaga mutano nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumi abiri kumi na musambu abiri
1: kandi kafamu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm
0: okufidi ni da amahulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mu ttaano kinana mu bbiri kumi na mwenda fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM
2: Yes, Pulse FM, ekulera omuntu wa bulijjo tugendagenda mu kitundu ekisembayo obitegedde wabula kyesikubulidde wano ewaka ekitongole kya NEMA kimaze okulekeka nikiyimiriza ebikwekweto byonna byebadde bakola ebyokumenya NEMA bayimiriza ebikwekweto byonna ebyokumenya okumala ennaku 30 ekitongole kino ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi kigamba nti kiwadde abantu ennaku 30 batandise okubala olwaleero okubala kutandise leero bagambye nti weemenye bweka tebakusonyiye naye bwoba oli mu lutobazi bagaye weemenye kirabika bakooye okukozesa amafuta gaabwe mu motoka zaabwe zigonde kati bawadde ennaku 30 buli ali mu lutobazi sengula ebibyo nga bukyali sengula ebibyo nga bukyali bakomawo ennaku 30 buli ali mu lutobazi agee bazikuwadde gira munnange weetegule ng'obudde bukyali nga tebanna bakulabika nti oba oliawo badda kyekitongole kyekivunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi ekya NEMA

0: prices.
1: Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Program ya News Hour ekyagendera ddala maaso nga nkyali akulufu mushotro gikutuusako nga tweyongeddeyo batyo n'amawulire amalala wakati mu kwongera okulwanisa

0: Kampala ategezeza nga kino bwe kikoleddwa okusobola okukwatira awamu n'eggwanga erya Congo mu kulwanyisa ekirwadde ekya Ebola awamu n'okutangira bannansi aba Congo okuyingira mu ggwanga mu kunoonya obujjanjabi nga kati ekiddiriddwa be bakulu mu ggwanga erya Congo okwanukula n'okuteeka omukono ku kiwandiiko ekikkaanya ku nteekateeka eno. Ono akakasizza nti bonna abafudde obulwadde obwa Ebola bonna bannansi b'eggwanga erya Congo nga bano baali bazze kufuna bujjanjabi wano mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okuba ate nga baalemererwa okufuna obujjanjabi eyo waabwe ne basalawo okujja mu ggwanga lyattu Uganda okufuna obujjanjabi era nga bonna abafudde obulwadde bwa Ebola wano mu ggwanga bannansi ab'e Congo. Okwogera bino nga we nkutegeezezza babadde wali eri ku kitebe kya minisitule y'ebyobulamu mu Kampala era twagala kufunako ku ddoboozi erya Dr. Daniel Kyabayinza bw'atyo ng'ayogerako olunaku olwaleero wali eri ku minisitule.
1: Ngenda kuddayo ku slide yeso erimu ekisinga olunaku lwaleero tuli wano tweyigiriza ku by'okusomesa kutuusaako bannayuganda amawuli agakwata ku Ebola. Obudde bwe butuukidde leero olunaku lwa mande nga munaana omwezi gwa June. Kituufu nnyonjogere ennaku z'omwezi ozo temuzitemamu. Tuyina abalwadde be tumaze okukakasa nti balwadde akalwadde k'Ebola 19. Kwabo be tukyagolondoola tuyinayo 6 abaddeko kumpi n'abalwadde. Abantu bano tubalondoola buli lunaku buli ssaawa 24 era tukikoze ebitundu 9 buli 10 mu kubalondoola. Ku balwadde be twakajjanja abalwadde 5 bamaze okuwona era basiibuddwa. Okujjanjaba kwaffe tuli mu ddwaliro liwano Mulago baliyita Ebola Treatment Center oba Treatment Unit. Omugatte tuyina abalwadde 11 abali mu kujjanjabibwa, 5 ku bo bakozi baffe byababulamu basawo abajjanjaba abalwadde abamu abaasooka. Kati twakakakasaayo abafudde 2 mu ggwanga lino nga tumaze okubasanga nga balwadde n'omu omulambo gwazzibwayo e Congo. Okubabuulirako ku ngeri gye tubadde tulondoola abadde ba contacts be bantu abaddeko nga bakutteko ku mulwadde bawangaliddeko wamu batambudde naye mu mmotoka babadde mu nnyumba mwasuze oba balongoosezza awo omulwadde w'abadde. Awo mugatte twakafuna abantu 783 be ba contacts. Kwabo abantu 368 tumaze okubajja ku lukalala lwabo be tugamba nti babadde ba contacts. So tulekedde awo okubalondoola ennaku zaabwe 21 ziweddeyo. Ennaku bwe ziggwayo tukujja ku lukalala olwo abantu ne babadde mu quarantine ne isolation tubajjayo ne tutandika kukola ku birwadde ebirala naye si Ebola. Abakyalondolwa olunaku lwaleero basigadde 4 mu 5 ndowooza nga maliriza ekisinga tuteeka ku bunkenke nga Uganda ku bulwadde bwa Ebola abantu obutamanya kitufu kya bulwadde. Ensalo zaffe eza wakati wa Uganda ne Congo mpanvu nnyo zirina obuwanvu bwa kilomita 10 mu 2 bwe tulina okulondoola buli kanaku. Twasobodde okuggalawo ensalo ezo ezitalinaawo wakatira abantu we batambulira nga basala okujja mu Uganda n'okuddayo. Ensalo za Uganda zaggalwa, ennyonyi ezibadde ziva e Kinshasa Bunia ne zijja Uganda nazo zaalekeddaawo. Tuyina ne airfield mu Arua abantu gye badde bakozesa nga bava e Bunia nayo yaggaddwa. Naye obwerinde bwe busigaddewo. Ekisinga okuba ekikulu nti Uganda eyina okuyambako ku Congo singa obulwadde buno tuli babuvuunuka. Tesobola kuleka mazzi majama kusira nga gakulukutirawa ewaffe. Kye tulina okugamba tulina okuddayo ku nsulo waakiri tuzizibe oba tuzitunuze mu nsi endala. Ekyo sikyogedde. Bino bye tukoze mu nnaku okuva lwe twalangirira ng'obulwadde bwabuluseewo. Bino Uganda byesobodde okutuukako. Ekisooka nga 15 Mayi twalangirira nti tufunye omulwadde ow'Ebola mu Uganda tumukakasa.

0: ekyokubiri wakati wa 15 ne 16 twasindika abalondoozi b'endwadde batuyita surveillance officer batandike okukebera n'okwekebeja abatambula okujja mu Uganda ne tuddayo ne malwaliro gonna ne tuteekayo abalondoozi ba epidemiologist basobole otubuulira abalwadde ki abayingira mu ggwanga lino abalwadde bonna be tusanga bajja mu malwaliro ga bwannannyini mu Kampala ne clinics za bwannannyini ne labu za bwannannyini twatandika okuteekawo okujjanjaba nga 16 nga tufunye abalwadde be twali tusanze mu ddwaliro erimu ne tubajjayo ne tutandika okubajjanjaba nga gavumenti mu ddwaliro lyaffe eryawamu e Mulago nga 19 twasazaamu enkuŋŋaana ennene ennyo ezaali zitekekebbwa mu ggwanga ng'olunaku lw'e Namugongo nga 21 obutale bwonna obwali bwerinaanyiza booda oba ensalo za Uganda bwaggwalaawo nga 23 Uganda yatuuza olukuŋŋaana olw'amawanga ageetwetolodde era baminisita b'ebyobulamu ekitongole kya Africa CDC kyajja ne babeera mu lukuŋŋaana olwawamu nga 27 National Task Force yaggalawo ensalo za Uganda wakati wa Uganda ne Congo mu butongole.
1: Namu oye Dr. Daniel Chabayinza akulira ebyobulamu mu ministry ebyobulamu wachunga agenda maso n'okwogerako eri bannamawulire enkya ya leero mu lukuŋŋaana olutegekeddwa waliri ku kitebe ekya ministry eno. Ate era nga tweyongeddeyo n'amawulire amalala bwe batyo abasuubuzi mu ggwanga abetanira okusuubula ebweru w'eggwanga bawe batyo bavudde ne bawanjagira gavumenti n'okusingira ddala ministry y'ebyobulamu okutereeza obubaka obufulumizibwa nga bukwata ku kirwadde ekyabola kubanga abo bakosa ebitagambika okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekya Kampala City Traders Association Kasita nga ye Isa Sekitto ategeezezza nga abwe basanze okusoomoozebwa okugenda mu mawanga ag'enjawulo kubanga amawanga tegakyayagala bannayuganda kuyingira mawanga gaabwe era mu ngeri emu asabye abasuubuzi okugoberera ebiragiro ebyateekeddwawo minisitule ey'ebyobulamu okusobola okutangira ekirwadde ekyabola okwongera ate okusaasaana
2: kuba bizinesi nyingi eziri mu kunona n'okutwala ebintu ekyo kiba kikosa amawanga ag'ebbeeyi n'agatali nagowaalira byenga agatali nkyo serious nga ate tugendayo nyo nga Dubai nabo nga batandise okwagala okutugaana okufuna visa ekintu ekyo kikosa kuba waliwo n'abankubidde ab'eindia balina visa naye nga ate tebaagala balinnye ennyonyi so ndowooza si kituufu naye kiba bambi ku oluusi communication eva mu Uganda nga bamu balowooza ebola mungi nnyo abala balowooza ebola mutono tatiisa ate ne abasawo bali serious bamucontaininze so ebyo bireeta confusion okulabika nti nno tufuna ne restrictions ezifaananye zityo naye nze nkakasa bannayuganda tugume buli omu yeekuume nga ye ebola mwangu wakulwanyisa kyetaagisa ffenna tubeere vigilant kubanga abakongo bangi abali mu Uganda ate batufaanana abamu babatakozeseza nnyo bizibu olasigala ku bukongo bwe amala kwogera n'omanya nti si ye olwekyo kati nga tuteekwa buteekwa kwekolako self control nkubiriza abasuubuzi beninako eddoboozi obutereevu bongere okukozesa SOPs obubonero bwe baatugamba ne prevention tokwata muntu mu ngalo kubuuza twakumanyira nnyo nti essanyu liwulikika nga muntu akutteko ngalo naye kireke ekitabo ekyo buza omuntu okutameko akabonero akalaga nti omuwadde respect naye tomukwata mu ngalo n'ebirala ebiri mu kitinga ekyo.
1: Ok oye mwami Isa Sekitto okuva mu bakasiita wachunga ayogera ng'ayongera okusaba gavumenti ate okuba nga bateerawo amateeka naddala ku bulwadde buno obwa ebola anyongera okujukiza aba Hamza Islamic Schools basangibwa Luweero bagambye nti omwana ogenda ovaayo bwe batyo ng'agenda ku university balina okuva ku nursery primary ne secondary era nga bagambye nti amasomero g'abawala n'abalenzi ab'ekisolo n'abava ebweru era nga bagambye nti omwaka oguwedde mu bigezo bya UNEVO ko n'ebyeddiini haba Hamza Islamic Schools be basinga mu district y'e Luwero kubanga bayizi bonna aba P7 siniya eyokuna ne siniya eyomukaaga bwe batyo bafuna first grades zokka bagambye nti balina omuzikiti gagadde ku ssomero agakomera agawanvu okunyweza security oweegale abaana babalabira bulungi ate nga n'ebyendya nabyo bagambye nti oweebiri basomesa ettiini okuva ku shuba mpaka ate edad ne thanawi era nga bagambye nti basomesa arts ne sciences ate nga balina ne computer saako n'ebyemikono we batyo okuwandisa abayizi abapya bagambye nti kugendera ddala mu maaso okuva ku nasare p1 mpaka p7 ko ne siniya esooka mpaka ku siniya ey'omukaaga era ng'okugendayo ku ssomero e Luwero lya Hamza Islamic Schools bagambye ogendayo linnya taxi ez'e Luwero oviiramu ku DFC Bank e Kasana okkirire emabega waayo n'ekipande kyakuba okiraba bulungi bakubireko ku noti 7725338748 ne noti 7915529 okumanya ebisingawo weba kibakugambye nti abayizi abava mu Kampala oba e Kampala ebbaasi za Hamza zibanonaawo ku muzikiti omukulu ogwa Gaddafi National Mosque ne zibatwala mpaka ku ssomero akade kano ate muzikirize adhani ekitiibwa etuuse era nga ssaawa ya sola etuuse ate era male nkomewo ne program eya News Hour
3: Adhan kuchukumusimu katumisi mwenda Pan FM ekulete dwa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
4: Echifuwa chikure medeko Chiku siwa chira akira Techiku tuka osabubi Na wali na senyi ganga taku guwako Kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi Ofune chiketo owa gasi murubuto Gwe kozesa lugave alusa syrup Musange mufama sene duaga shop sizo na Liaka kasiba national drug authority
3: Ngabali wa mune
5: Hamza Islamic Schools e Luwero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi abekisulo n'abavibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalapu mu sabia idadi kusathanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono

0: okuminkiriza mukubeera nga akola kinga anoonya okumanya biidhinihi taala katate aja tinabadde mpitabu byange mpola nenfunayo ekintu kye nalabye nendabanga nakyo tanali biidhinillah kyankutteko nenga tutekeddwa okubeera nga tukigabana n'abatuwuliriza biidhinihi taala omu ku bamanyi abatusooka balongoofu omu ku bakukunavuba umenongoza bwetu batugamba yatugamba ebigambo bino wammanga yagamba nti thalathun awaqiba yagamba nti ebintu bisatu enkomerero yabyo egenda kuzikiriza oyo anaaba akoze ki anaaba abikoze
1: ebintu bisatu enkomerero yabyo
0: kasita omuntu abeera nga abikoze enkomerero yabyo yakuzikiriza muntu akola ki abeera abikoze kitegerekesa oba nedda
1: bulungi nnyo
0: ntegereka bulungi singa omuntu kasita omuntu abikola enkomekerero ye egenda kubeera nga yamuliro
1: ebintu biri
0: bisatu ntegereka bulungi nensaba allah tabaraka wataala tujjemu abo era bikwatagana n'okumanya n'atugamba ono qala ahadu salaf ono omu kubakikubamanya abo abalongofu abatusookawo n'atugamba nti idha arada llahu talaq allah subhanahu wataala waba ayina gwayagala okukola ki okuzikiriza oba oli awo ntegereka bulungi ayina byalagira naye nga mubimu ku bintu allah subhanahu wataala byayogerako byebiruwa aqabahu bithalathin akuzikiriza n'ebintu bimeka
1: bisatu
0: ntegereka bulungi era nsaba batuwuliriza mubiteekeko nnyo ebiki ebirowoozo bitya abasinga obungi mwetutambulira ntegereka bulungi abasinga obungi mwetutambulira naye tumusaba allah tabaraka wataala atujjemu abo beyandibadde azikiriza mu mbeera efanaganako bwaito kubanga ekisookera ddala kyensuubira nti biidhinillah tukyalinawo akaddeko obulamu tukyasobola okusaba allah tabaraka wataala abeere nga atukyusizaamu n'atugaa nti omuntu asookera ddala lifena hajati allah tabaraka wataala amukolera ki yaruzukuhu lilmu allah tabaraka wataala amugabirira okumanya ntegereka bulungi amugabirira okukola ki
1: okumanya
0: wayamnauhu alamal n'amumma okubikolerako hajja ti abantu bangi nnyo bamanyi naye tebakolera ku byebakola ki
1: mbu tokola byenkola wabula kola byenkugamba
0: webale nnyo ntegereka bulungi allah n'akuwa okumanya ate n'akuma okukolera ku byomanyi
1: wekaabye
0: ntegereka bulungi ekyo nno kiri mu baana baffe biidhinillah nsaba allah atusaasire abantu bonna si nabaana wemuntu yenna mulimu abantu hajja ti oli naabanga tafaanana kyali nga baani for example mulimu abaana baffe nga bakutte quranul karim bakugamba bugambi nti oyo omwattu tomulabirawo naye yakwata ki naye nga kustatasi zaabwe kubeerako music
1: yekka
0: eneeyisa gye yeeyisaamu wallahi si yabuvunaanyizibwa
1: alibwayiisaawo yeeyita seeka mazambi
0: nozowulira
1: naye nga seeka yasoma naye nga ye yeebatiza erinnya seeka ki
0: seeka mazambi nsaba allah atutaase ya rabbi okitegeera noobeerawo nga omanyi byomanyi era nga buli muntu yenna alina kyabuuza akibuuza ggwe naye nga ate oli kyenyume kyaki nabirabye wanene okugundi sitatasi z'abantu nendaba ne ku bagita ni tiktok abasiraamu baavudde emakka alhamdulillah which is good ntegereka bulungi ne bakuba amataali amapya n'amaki naye ngaolabamu baseeka bazina okufa obufi
1: mubakazi
0: basajja nalabye basajja ku basajja nga bazina okufa obufi
1: taliri bayingidi
0: ntegeeza ki bwoba situganye hajati okwagala omuntu ayagala tuli fenna hajati okwagala omuntu osobola okubeera nga ogandi bane
1: kinoneda
0: hajati twogera bituufu
1: nga omusajja bekunkumula amataali
0: genyini ntegereka bulungi naye nga ekisooka tukkirize tugaane ettaali lya mu busiraamu naye si ku basajja
1: lyaffe
0: ntegereka bulungi ate naawe nedda si nnyo giri ku baana abato be balina okukuba obwo buki obutaali ate libeeri si mangi naye bano balina mucyapu mudundu malawaasi twala tugende Allah yantas.
1: Go gaula. Okay.
0: Oshitake de hajati. Tugeze yobu gezi temgawa ntuina kwetu attackinga. Just to get a bichi.
1: Fetuli kubusiramu.
0: Ndekele kabulu.
1: Akakata weka kutuka.
0: Alhamdulillah.
1: Tetuina mutawana. Chusa buchusa.
0: Ya gamu mbaka sallama kullu hakun wala ukana murra. Yogera mazima na yoga gakulashi?
1: Gakawa.
0: Gakawa. Ntegele kabulunji. Seka. Echeo kubanti baku ya waliye tali neriku yingira. Diye wali. Bako nengiri joli wala. Kubanga abantu bacha ino wakulashi. Biba kufunako.
1: Atele indako.
0: Ntegele kabulunji.
1: Awe njini kutali hajati. Omuntu na kuwe tali mchidongo.
0: Tebiri yo. Hajati vyo na tebiri yo.
1: Enkuwa ya matali kati yetu sobe.
0: Kati weliwe tali nge tali. Hili ganiwa. Atotu gambe ndo.
1: Kati nebali leta mchidongo.
0: Haja tineda. Obusilamu wa kilize tali yeri. Atena kubana bachi. Bawala. Kala bachara waneno mbanga muli musherehe. Waswahili bazita sherehe. Babe vale mubisaka tebi ya weyo munda. Dara teli yako la sheri yaba uli yaba sobulu kusanyo kireyo. Na katali kawe katia. Kamu. Ntekele kabulunji. Nesi matali lukumi neda haja ti. Tulifena. Oh. Kadina wechitio. Msa baba ganda bange.
1: Olaba na wechisa ya baba ganda. Msembele.
0: Tulifena. Kati guwa mtu ye nango chima inti dalo uko olaba. Wegeendeleze yutu emu vikole chi. Bieso nyewe muko. Ntekele kabulunji. Na dalanga chitu sekuchi. Kumidia. Wankuba denti. Obocha inobu na fungo mtu. Tetuganye fena tulibachi. Tulibanafu. Negeza konyo kulaba anga at least. Kubalu wachi. Bana abantu bojo igiriza bagena kuloza anti choliko chichi.
1: Chitufu
0: awamu necho nga Allah agenda kubuza anti abaddu go wali role model wawe lwacho lwachi wakole cho necho abantu libasobola kupita nga bakola chi bakugoberera mu mbere fanagana ko boyitio tegeleka bulungi hajati
1: yo
0: so nsaba Allah tabaraka wa taala tase era nabi sallallahu alaihi wasallam aine duwaji yatulagira okwesa okwesa bila natugani Allahumma ay Allah inni a'udhu bika min ilmi la yanfa'u kusaba Allah ntase elimu itagenda kunkola chi kunga sambula mu bwange nga just kusukujuza mutwe na kujuza bitabo na yenga biye kugana byokolachi ate byokola ndekere kabulungi so obera nkuzikirira kuli ono mmanyiko yakoze echi ko yatugambye tusaba Allah tabaraka wa taala birenga tutasa haja tuchaina wakade tuongereko nam na tugamba omuntu owo kubiri na tugamba anti wa ruzuku hu suhbatu salihin Allah tabaraka wa taala akugabirira mikwano nga dalaji abalongofu ndekere kabulungi akugabira michi
1: mikwano mirongo
0: emikwano nga java longofu namala nakola atya wayamnauhu maarifatu huquqihim huquqihim nakumma okolera ko bibi bakulagira ntegereka bulungi abantu balina hajati oli no mugamba ati bade seka mukisa ishe mukisa shia zoli bade wange olaba kantu ako bade
1: tano wange
0: etano wange ntegereka bulungi Oyo ye mtu kwe sobola nokubipinga nanziriza. Bwatuka kushaye mugenda na gani? Mugendera ko gamba yisya. Mugendera asalira wanu nange ne salira wanu. Bwatuka kuima mche yune che chimu cha kola chi. Bwatuka kuima kwa Sheikh Adam Sen jala. Bona abo Justin konye ko bakone. Ntegeleka bulungi. Na ye bona bona kugamba bayina ko access e batukirira. Na ye tasobola kubafuna ko bibayina.
1: Kubayiga ko.
0: Yes. Ntegeleka bulungi. Kugamba obo fafagani dua.
1: Tawachi.
0: Obera wakati wako kulowoza anti choliko chitufu. Nenga te mbutufu wacho techikolachi. Techiriwo. Kubanga. Butu gamba shei mgendela. Musajja mtemi wampali. Ntekele kabulunji.
1: Ata shei yasini.
0: Oshitegera.
1: Oba ye mjongu.
0: Sima anya. Abu katigoba ansinza. Binangu.
1: Bona bana bamaseka wafewa.
0: Anti omto jamani.
1: Enkuba jeto nye.
0: Oshitegera. Nenga almuhimu. Bulie na woli. Kastobe nangu olimu kwa anu guomu kubamanyi bobu silamu. Fubanyo kulaba nangu mujake virunji vya kola chi. Biarina. Tegele kabulunji. Zani okubela onga wabela kumikolo. Bomuita kumikolo. Taddam. Amanyati mkwano guanga mpise. Tegele kabulunji. Nenge miku watagana nobu silamu. Tolina chomu igako. Chokanga tomu inako access. Chiba chitegeza atina olimu wa wakola chi. Abazikirira. Olweso onga anti. Obade naba manjini teba kozechi. Teba kugasiza. Tegele kabulunji. Haja tupati tuina gundi yeri wali jetuwa yogede kuwa yeri waguru. Hadithi na wajine la vizo badoi nubu lango woku wawa. Bubobu wa mimuate kubite ubadebu wa gundi wa radio.
1: Era tupati kuwa hijabu.
0: Eee. tegeka
1: tubakatiriza
0: ya na ku hadithi eyo wadenga wano bade sinagenda o kanjio kanji gateo wali bibilila tuleme kubira nga tujifirwa nabi agama sallallahu alayhi wasallam nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu tegeka bulungi omuntu yenna akola omulimu nga tamaze kutukola ki kuguyiganga nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yakukola nga bwe yagulagira omulimu ogwo ne wagukola kukola ki gumuddizibwa kati baganda bafa abaga bagenda mu ebyo ebifo ebyenjawulo naddala nga bikwatagana ne sente mubere nga musaasira sente zammwe ate n'obutabaddiza miki mirimu gyammwe eyo tuveeyo hajati ntegerekese bulungi so tuteekeddwa okubeera nga bamanyi baffe tubafula mikwano gyaffe ate nga tubafunako kye tulina kye bayina tubayonkako ilmu oli omusajja kye yava ayogera ani omukuba sababu mbaka sallallahu alayhi wa sallam Abi Dardai ntegereka bulungi yagamba nti omuntu yenna obuvunaanyizibwa atekeddwa okubeera ng'agwa mubiri mu bantu bamiteeka ena obamu kuba yagamba nti alalimu omuntu nga mumanyi bwoba tosobodde wakiribeera mu batulabul ilimu oba mubaki mubanoonya okukola kyokumanya bwoba tosobodde wakiribeera mu abo abaagala baki abamanyi kati naffe twagala abamanyi ate nga tubafunako bye bakola ki bye balina not kubaagala bwagazi nga just byakola ki bya kinyumo oba ntegereka hajati kati nabwe ekityo ffenna abasinga obungi ogenda okutunula obulungi nga yembeera mwe tukola ki mwe tuwangaalira n'okubeera nga yembeera mwe tutambulira mpozi ensonga eringa ey'okusatu biidhinihi taala n'atugamba nti wayamnauhu agamba atya Nagama Allah nagama omwami ono omulongofu natugamba nti wayaftahu alayhi babu ta'at baba ta'at eyokusatu ensonga nakugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala omuddu oyo amugulirawo omulimu gw'okukola ebirungi ntegereka bulungi omuddu oyo Allah tabaraka wa ta'ala wokusatu gwe tuliko Allah tabaraka wa ta'ala amugulirawo omulimu gw'okukola ebirungi wayamnauhu min al-ikhlas namumukola kululwe tegerekeka bantu banji nyo hajati bakole emirimu emirungi nenga tajikola kulwa Allah tabaraka wa taala naberawo nga ye eva buli kimu kyonna bwe kiba kuwayo sente nazuwayo bwe kiba kutwala bantu makka nabatwala alhamdulillah nabako bantu be bakola ki batwala bwe kiba kulabira bamulekwa nabafaako naye nga kimu bibiri abera abakola ki abera bakuita ku kulangira wano singa sinze mwali badde mugenda wano singa sikino mwali badde mukola bwe mti
1: katunuliro oyo
0: obanji tegeleka
1: nawo ofuguma ki
0: nga wano sende zange
1: ze nakakumala kuno nira ke nsimbi zange gwe
0: oshitegeera
1: oina choli
0: bakole emirimu emirungi
1: naye ne bajoza ne bajiteka
0: mutaka natugandi wa yamnauhu min al ikhlas Allah naba mukola
1: ko olaba asiyo yali bubi nnyo ne muwereze mitwalo 10
0: ntegereka bulungi
1: ekyo kye bagamba nti guno weguwa
0: webale nnyo
1: otagulina kukola
0: ki webale nnyo
1: komanyi
0: ntegereka bulungi
1: era bonda alaasa muli onnakuwaza
0: enyama
1: era noga nti
0: haja tewali ayinza kunyumizwa kintu ekyo taliyo taliyo ne bobanga mwanawo ne bwe kiba kikimu bibiri wano singa saba somesa wano singa sikino singa sikiri kola kyonna kyokola ng'okikola ng'onoonya ng'okikola ikhlasa lillah
1: abakyala balina emimu okuvuma abaana abakozi abajjo bakolera ewaka
0: kati
1: wotunuulira onyiriridde ne wano ojja kuddayo ewamwe ofe enjala wamufuna bakuleetera mufu okukukolera ewuwo
0: kati abantu mufuze hajati twegendereze nnyo naddala nga tulina kyetukola
1: wano kitawa mpakaki wasaba omwana wabe ndi n'omuleesa obeere naye mu maka we bituuka nga waliwo ekikunyiiziza mwana na sukaali wange wano bakitaba balina kyo baleeta wano
0: bane tuyige
1: tebaleeta no ngalo zaabwe ensa
0: byonna byonna bye tukola hajati nze mbasaba biidhinillah batuwuliriza abalungi kyemmanyi nti era mwateze ne rediyo okubeera nga tuyiga si bwe kiri tubeere nga tugezaako nnyo okulaba nga tukola bye tukola nga tunoonyaamu mardwatan lillah ntegereka bulungi kubeera nga tusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatugamba dde abaana adamu bo nga abaana adamu yagamba nti innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid ntegereka bulungi abaana adamu bo gyetuva ne gyetukoma tubeera batomi eva ate ne ku nsonga eyo naffe tuli baki tuli bakakafu ku nsonga eyo nti mubutuufu omuntu okusiima kiki kizibu tuli ffenna bannange kubanga omwana adamu osobola omukolera ekintu kyomukolera n'asekamu ddakiika bbiri n'akulaga nti enkya oli ajja n'amugamba nti asiya mubi naye n'akakasa nti asiya
1: mubi
0: naye nga gw'omulabiridde okuva obuto bwe ntegeleka bulungi
1: werekereza ebintu
0: werekereza byonna byowerekereza mu butono bwabyo bamubungi bwabyo tuzaala abaana baffe hajjati ntegeleka bulungi tuzaala abaana baffe naddala abaana ab'obulenzi tuli fenna nawo muzaala omwana n'omuteeka mu ssente zonna biki byonna najjaafuna omukyalo omukyala namugamba nti maama wo simuki si mulungi nenakkiriza ekyo omukazi kyamugambye
1: okuuma abantu mutufu wali badde oli akanyama buli lunaku walinga bulwadde naye olw'embeera gy'olimu oga nti kankuuma abantu bano walayi nemulyanga omujanjaalo buli ki naye katono nnyo agenda kuga nti akukyusiza kaaba twalinga ewuwe nga tubonyabonya atuliisa bijanjaalo lweweevuddemu n'oga nti kanywa kacupa ka sooda kano nako baagala okabagabire
0: okitegeera kati allah kyakugandi walakad nalamu annaka yadiiku sadiruka bima yaquluun allah nakuga nti guminkiriza kuba bye bakwogerako mbikola ki era mbiraba naye gwe kubeera omuntu wavunanyizibwa gyendi ntendereza okole gwa kusaala osabe allah subhanahu wataala abeere nga akkiriza ntegereka bulungi so abaana adamu hajjate situli bangu naye fenna tubeere nga tuyiga okubeera nga tukola ikhlasan lillah kubeera nga tusanyusa allah subhanahu wataala ntegereka bulungi nabwe kityo era netuweebwa edduwa egamba nti allahuma ruzukuni lihlasu min qawlin wal amal ntegereka bulungi omwana adamu yenna gyava negyakoma atekeddwa okubeera nga eyedduwa temuva ku ki temuva ku lulimi allahumma ruzukuni lihlasu min qawlin wal amal so omumanyi ono ayina ekigambo kyeyayogera ng'akomekereza ensonga eno yagamba nti okusiima kwa allah subhanahu wataala kigendererwa ekitalekeka okusiima kwani kwa allah tabaraka wataala kigendererwa ekitalekeka kitya hajjati nga mukyo bategeezaki nti singa obeera ng'okola ku lwa allah subhanahu wataala kigendererwa nga kyo kyakufunamu eva so nga ate webakolerera abantu abaana adamu tebafunika ebirungi byabwe so saba allah subhana wataala abeere nga ateeka mubaddu abalungi abaddu abamutegeera n'okubeera nga tukolera ku byayagala tumusaba allah tabaraka wataala atusonyiwa ensobi atase shaitaani n'enkwe zaazo rabbana takabal minna innaka anta samiu lalim watuba alaina ya maulana innaka anta tawabu rrahim rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasanata wakina adhaba nnar wa sala llahu ala nabiina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman kathira bifadlika subhana rabbika rabbilizzati amma yasifun wasalamun ala lmursalina walhamdulillah رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: او مامي او مكيلو مامبازي كريزان كوانجوليري زاترا فاشون زي بانو باكوتوزا كيبيامبارو يوبسلامو ايبيومولمبه اوملي حبايا ايكانزو شاليا اوبوكايا ايبياباكولو ناباتو موبيكيبيان جاولو اتيكومي ويندي جيسوبوكا نغيبيامبارو بيابوي بابي جا دبي سعودي عربيا تاكي كويتي كايرو انديا ناما وانغا مالالا مانجي نيو اتيجوكيرا زاترا فاشون tebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugu mu kutunga fashion zenjawulo fashion gy'oyagala giba webagitungirewo nga bakubahina kosa n'okola makeup ku bagole wamma n'olabika bulungi ku mukolo gwo basangibwa ku Top Step Plaza shop number LT28 opposite ne Ham Shopping Arcade Block R oba bakubireko ku 0756 81 3 02 oba ku 0750 83 00 Zatra Fashion Z where your quality look unique.
3: Kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles. Nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi
2: wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 15 bwedu
4: Pearl FM ku 15
2: nga tukuweleza dawa yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran banefe mu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa banefe mu schools crani competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo nga libbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa banefe mu schools crani competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amaseneekerevu agabayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hija and Umra Services Limited.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: bianga byota inza kubusa maso ajo nalabye echiwandiko echa frimizidwa jeno Salim Saleh akandwa naho waliwole yasinzide ku mutimbagano ngalaganti aliko hotel gali kuoleka ngayiye chokanga yazimbwa mulutobazi ajeno Salim Saleh yanokude ngaganti yawulide ebigambe bigena masoro kwanga bitambulira ku mitimbagano waliwo baganti nina hotel mulutobazi nagamba kale bwe bayange nakati njitunda iraga ina sente za mangu amwe mu sente hotel ya jitunda oluvanyuma Saleh ategeza nti banyini ya batufu bajja kumala beyoleke era mukabanga mpawo wekaga bananyini hotel ya batufu nibagenda masoro kuba nti beyoleka kale naga nti yewunya bajita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekura heri umuntu wa buryo tumaze kwega twako afande mutera enda kumuba wa abeyanjulire ate mungiro kutegera ensonga zetu kindugenda masono kubanga tutunuliro na kulwaliro afande mutera njya kusaba obuze ku bantu erobe yanjulire mutongole
1: msibye mutya abatuliriza nze assistant superintendent of police mutera simwe kukanaganya police no muntu wa buryo vendo ili ya kampare ya mambuka na inga ntura kawempi
0: bita mbile bitia afade mtera
1: mkatunda chatu kumye nilabu bita mbila na ubilabu bita mbila ubilabu utia
0: nange bila bita mbila
1: amin
0: kawempe lietia
1: kawempe buka kamu Ete mula mwevi ovu tuito mulu na ye Mvuna inzi wafe ngaba kuma dembe Okulaba nga tugenda maso nokutereza Oboli yao okutuka gana no mutindo Bana Uganda wabatu suhila okwerezamu
0: Okay, tuweyanzi za nyo, tuweyanzi ge afande mutera bichi bitu gendo kutunulira urunakuru lira fani mtera
1: of course tutambula ni ebiriwo
0: yes
1: kati ebiriwo tuina enjega ya kudeo muichi ewede ila netuwa lira mu awoli yao muntu mwaba baba ni sebendera yugwanga nechitoni chevye mizanyo wajulira
0: najulideko nenjagala lero nawe abantu okibabulira nga ekintu kiva kugwe
1: ate bintu bino tuze tubyogera ensonga yokutwalira amateeka mu ngalo nate tuze tujogera naye munange abantu bajulira manyi ekintu wekibanga tekina kutuukako oba tekina tuuka kugomanyi Uhula banga ichiruwala. Na hivi ntuyo nutuzi tuyoga. Rokutuwa ilama teka munga. Rokutuwa ilama. Nendo uza bantu. Wabadete wa manyi. Chichiche tutegeza. Butuwa gira kutuwa ilama teka munga.
0: Chichi abade uo recently?
1: Waruwa mvuka wa msajja. Chi mbitundu bie chira.
0: Yes.
1: Chira rodi. Waluo mchari ya bibu waka kasimu mwenye tukamba chigambiwa
0: yes
1: because tetuari uo chigambiwa waluo mchara ya bibu wako esimu chesta sora government ya resimu chikachi tati mkumuba kesimu naku wenduru wana alaja na ngomu ntie nabidua eta chigambiwa nti ya besimu Yeye yali nyira wawo
0: akapiki
1: mangu
0: neye mulula
1: kakati bambi uno munabya muzanyo omugenzi ndoza neke kisera kyekimu
0: ngayitawo
1: kakati

0: Ramadan kuchukumu simu katunisa mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Ovilemu kudi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على فهم الكل اليوم توابد الجو
4: اوكي باجي تا بالي فهم تكمي مومو سامفا كمزا مويندا الكل اليوم توابد الجو نزمو زكرو وجاجابو دا كيونغو حكيم Mwana nzalo ya ibuku mansimbi. Mbebaza, bali mbitundu, bieguange, bitali bimu. Nga mutumbu de redienu. Ajati Sofi, ya mutungu wao. Obali kubanga, otumbu de redio. Abali waliku busabala Islamic. Mwebali nyo, okubanga na mutumbu de. Nabala na mwena, abali mbitundu bieguanga, ya bitali bimu. Banafe, aba Simba Auto Motives. Bagene masuru kubanga bakutegeza nti pichi pichi jibarese eri kukatali kati eriko yeye manyidwa nga Boss 100 HD ekekereza mafuta eduka atenga ekanikika baganti gwajetaga oja kugenda wali ku ofisi zaabwe ziri wali kamocha opposite ne City Oil oja kulaba ekikubo ekidda ku Mawanda Road awe nyine oja ku basanga so ruba kubira kusimu Elizro musambu, tanu munana, kuminabiri, habiri muemu, habiri mubiri. Zero musambu, tanu munana, kuminabiri, habiri muemu, habiri mubiri. Okumanya, ebisinga wu. Banafe, aba Twin Blue International School, bali wali kitezi bamba. Bategeza abazadde mwe nante somero lino liwandikira dala abayizi okuvira dala kindergarten paka ku primary 7 era gandi balina sports academy okunga kotade ne skilling center basomesa enimi ezitalizimu okuli oluchina olujapan okunga kotade okuli oluchina olujerman nga kotade no oluswahili Enimi ya zozo mbiba zisomesa, hatenga bakuwa sani Kur'ani kumoyo. Ojaba sanga wali chitezi bamba, ilo soro kubira director. Esimu ili 0 musambu, 0 emu, chinana munana, atano munana nsambu musambu. 0 musambu, 0 emu, chinana munana, atano munana nsambu musambu. Banafe, aba Hana, Islamic Care Center. Abasangi wali kumagoba shopping mall wansi wapake nkade kumwaliro ogwokusatu opposite no muzikiti bagenda masuru kubanga bakutegeza nti bakukoledde amajani agenja uro agaitibwa shifa ashifa gakoledwa momoti oba gakoledwa momiti ejenja uro omuli no omoti ogwa habati sauda omuti guno omubaka nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gweyogera konti tegwina ndwadde jegutawonya okujjako obukadde nokufa kale no omuti ogwo gwegumu kwejo jibakozemu amajani era bakutegeeza nti amajani gano gajjanjaba endwadde zitalizimu mwe abagazi wa prostate amajani gano gajjagina masono kubanga gabakulirako ddala bulungi mu batawanyizi wa pressure oyina sukaali omugongo gukuluma ennyingo nazo zikufuukidde ennyingo ofuna ekifo ku maaso amajani gano gajja kukolera ddala bulungi kale no bagamba nti gagula siringi emitwalo etaano gyokka gy'oba onoonya ofuna amajani era bakutegeeza nti bakola n'amajani aga albayan albayan nago weegali gajjanjaba ebika bya alusaz ezitali zimu kale no beekwate buli kimusobola ogenda masono kubanga kitambula ddala bulungi bakubire ku 0702 78 92 97 0702 78 92 97 0702 78 93 okumanya ebisingawo afandi mutera tugende mu maaso wakati mukongera okusomesa abantu obutatwalira mateeka mu ngalo
5: neyanziza mwabwe nkugambye nti ensonga eno eyokutwalira amateeka mu ngalo waliwo ebigipika
4: ebigireeta
5: tebigireeta naye
4: bigipika
5: ekibaawo nti walina okusooka kubaawo oba oliawo ekibaddewo maybe waliwo abiddwa waliwo eyakubye omulanga so kati bano abantu bajja ngaabalinga abaduukiridde kakati obutamanya bukwata ekifo ekisooka mu kuyimirirawo omuze gw'okutwalira amateeka mu ngalo because omuntu amanyi asooka kwebuuza bibuuzo yabyeki yabyani
4: yabyewa
5: efe byebitera okuvumirira because singa buli muntu yali atwalira amateeka mu ngalo ate obumenyi bw'amateeka bwandibadde bukoze eki buli
4: waggulu nnyo
5: bw'okimanyi nti oluusi abo abeefuula ng'abalinga abaleetawo obwenkanya ekikolo bakikola nti banoonya
4: bwenkanya
5: abasinga babeera abamenyi b'amateeka
4: bana abakangavula ono
5: okimanyi basobola okukubba ate abakubye ne bakubira enduulu tigwe wabbye bakuba enduulu ate be basooka okukuba bino emabegako myezi egyemabega waliwo buno obubbi obwegaali ndowooza obutambi obwo obadde ozoobulaba abantu kigurupu kyo kiba kyeteeseteese bantu nga 6-7-8 ne bakusalako kati abantu balowooza nti gwe mukyamu but it is a syndicate of criminals kabinja ka bamenyi b'amateeka naye ate beefuula nti gw'obazizaako ki
4: gw'obazizaako emisango
5: wawo ne bakusambasambamu engero mumukube ali atamanyi mumukube baatutama
4: kombe twalina musango
5: kati abate abava kukubba Aye bakuba ati abantu bagamba bakube oluvanyuma Katonda bwaba akuyambye katata abantu batane naye kiki ekyabaddewo kati right now kati buli omu conscience yazze naye naye abasinga okwebuuza okwebuuza lwaki bakikoze oluusi oyinza okwesanga nga mu ngeri emu oba endala yali akinyigiddemu Either they are all physically, never yaw yawaga. Mukwe. Chino Nemu Fabogizi be me peer to Tero Kubira Nadidara and Kurukaru Africa. Refu, a cousin so be Agavia Cardi. Efulumi omuzanyi. Agabye ekisobi oba oli awo baba bawagizi kye balaba nti siki
4: sikituufu
5: okakana nga abasambi be batandika kikonde ne kinyooka oba ogenda kuba oli awo kati ffe wano nga mu Afirika tetulina butimba butangira baki ebisaawe ebisinga nga abasayi beeye abazanyi beeye mwa
4: mu kisaawe
5: Refu wa mutimpu de. Abasambi abazanyi bakubiddwa. Endo kakana nga waliwo abakoseddwa. Ekyo kikolwa kya kutwalira amateeka mu ngalo. Because waliwo amateeka agalamula omupiira. Refu bw'aba yakoze ensobi. Ayina ebibonerezo akangavu. Ttiimu yali okujuwa. Maybe katugambe bagijemu omuzanyi. Tekitegeeza nti automatically nti bavuddeko tulabyeko timu nga bazijjako abazanyi negenda maaso nekola ki
4: newangula
5: ndowooza manyi nteera nnyo okurifaringa nnyo ebyemipiira kubanga
4: obigoberera
5: omupiira ogwaliwo ogwa timu ya Morocco zino African Cup of Nations eziwedde ndowooza yali Morocco Ni Ivory Coast. Abazanyi ni we Rufu ya gabe chisobyo Abazanyi ni basoka ni weka andaga Ni wafurume chisawe ni wakila chi Sokati Epiko wabi Bagariwe bonerezo Rufu wakole yensobi Katiche gezanti Ngomu siwe Kati chikamchikomi yowa na jaga Mata agenze nyo mpira Mamuntu waba Amateka gagamba chikukuba. Mkore refairo mba mvunani, atuaribwe kupolisi, avunaniwe. Faire sindikibwe mu wapu wa governmenti, asindikibwe mu koti yeo zeko. Mweo zako, mvunani ziwa wago, urudo ruwabi iruko, Government. Deni bananyi ni bintu ababa bavunana baba bajurize bayamba ko ruduru wabi. Deni bawe bibonereso.
4: Waliwo kyenjagala kubuza afane mutera. Waliwo abasibe ngali kukibonereza kangabulo. Atera nayo na birayo.
5: Yaba mudamu ne bamuvunana. Kati Nasikati kachika nchikuwa nguizi. Orimu sibe. Otore si. Mukomera.
4: Ngato orimu sibe.
5: Atengu orimu sibe. Obari ya polisi. Obari ya prisons. Okutoro kana gumu sango mulala. Atengu echi wanezo chago. Atichu cha mangu mangu. Techiko vyo. Chuliko derinti watore si. Okwatiddwa nga tuli mu custody gy'olina okuba ng'okoze eki kati ekibonerezo ekyo ky'okifunirawo guli ogwali gwakuleeta ne bw'oba nga obadde wakoze eki naye kino okutoloka mu kifo mw'obadde olina okubeera ekituufu
4: kiyita
5: full custody oli mu nkobyo naye eri mu mateeka kati otolose because singa otoloka ne batakuvunaana N'ofunirayo obuzibu. atama teka gavuna na abantu bade bayino
4: kukuma
5: e mwari meriru okuma omuntu
4: na baduka ko
5: e omuntu yabba kucharo obaya kwato omwana natoroka atuze bagenda kulaba ngabara omuntu ali mukomera yandi bade ali mukomera ali kucharo niba kubendura ne batwalira amateka mungara bali abatwalira amateka mungara bavunanibwa ne namwe
4: abali no kumukuma
5: abali no kumwa omuntu oyo bwimbanga temwa koreje shino kwaraki Swero msiwe waduka wati. Msanguino kuingira onti ya torose.
4: Batu ganti, abamu ku, bumubi ireyo kupolisi. Mwudu kurubu wa mwe. Mwudinamu abantu bemuwa ziranga. Mwamu ni bakati kilo. Kakati inti, echikorubere echikoredwa munda mu prison. Oba munda mukaduku.
5: Tutuwa tuino kwanga tuchimanyi.
4: Katikira kanga vulira huu. Sibi anja.
5: Ebebene nezo vya wewe ujibili. Bobo sifaba balonda. Bobo hilo na nebe uo bukuru. Omanyi kati ebintu vyonna. Ebintu vyonna bilimu bukuru. Bilimu order. Mwuchimanyi nti insana fuzirina order. Zirina
4: bukule mbeze.
5: Yungkuyege zirina bukule mbeze. So kakati ataba ntu. Ni wakubade bali mukomera. Kitegeza nti babera buli omu akole ekyayagala mwebali abavunaanyizibwa ku basibe balina okulaba nti abasibe balina okunaaba teeka kozi bwaba tagize mulimu omuntu asobola kumalamu awo wiiki namba mulimu oli ngaajja nga yetanaaba katuvunaanyizibwa bwoyo okulaba nga obukulembeze ekikolwa kino ekyokutwalira amateeka mu ngalo Mripoti yafe ya furuma umwako guwede. Umwako gunu. Kari statistics zo umwako.
4: Bili
5: abili mwetano. Na mripoti ya furuma umwako gunu. Ya furuma. Nisini nga mkwa kubiri.
4: Ya furuma mkwa kubiri.
5: Echikorwa echokutuwa hirama teka mungaro. Nadara nyo echavira mu okufa kwa abantu. Echari mu. Chakosa oba abantu abafa nga beekusa kutwalira amateeka mu mwaka mulamba munaku bisatu nkaga mu bitaano bali bantu lwenda mu ataano mu districts zonna ne divisions eza Uganda azirigiri kitegeeza nti buli district Mwenzo kuwa wafa bantu nga bameka. Bantu nga kibara kutu wala mu division za finachi atezo zisuka mu district. Average kwa shite kizwa bantu nga bana nga batano. Abafa nga bekosa kutuwa ila machi
4: mateka mungaru.
5: Mateka mungaru. Ebibari ebyo bitirwaga Ntato mwendo ate gwakendera ko bugerageranya no mwaka gwa 2024 no banga mwaka gwa 2024 twali tuina abantu 10 mu 16 abafa
4: mukutwalira amateeka
5: ngabe kusa kutwalira amateeka mu ngalo murder by mob action Chanja uroko nenze wetuwe kubawa no, ni wabawa atamune. Acho chiri chino kwa china ko.
4: Echibinja.
5: Echibinja. Echigufula nti. Echigwawula kubutemu obulala. Maika tukutoke ya kubutemu. Abantu wa gambu wa okero.
4: Okero.
5: Nchichiri. Waliwo omuntu ateeberezeddwa kubanga mumenyi w'amateeka kati abantu ekibinja ky'abantu kyo nekibanga kakati ekirina okutereeza embeera
4: kiteekewo obwenkanya
5: kireeta obwenkanya ibi byanjawulo n'abantu ababadde abantu batano ne balwanira mu baro bane bakakana ku muntu ne bakora ki nga balina obutakanyo obubadde kyanjawulo ensonga y'okutwalira amateeka mu ki
4: mu ngalo
5: so era emisango egyo gyasinga okulabika mu bendo erya North Kyoga North Kyoga nasoba yetwaliramu nga yetwaliramu oba districts nga zirira kitundu ebyo byamambuka
4: ewasinga okubeera
5: obutwa ewasinga okubeera
4: okutwalira
5: amateeka mu ngalo era abo baali balina emisango 73 kituteeka mu regions kati bwotuva kulevo notematema buli disitulikiti yalitwayase baddirirwa wanewaffe mu Kampala wano Kampala Kampala East
4: Kampala East
5: Kampala y'obuvanjuba tugamba Kampala East erimu ebitundu Jinja Road twali eri Kiira Road Mukono Nagalama ebitundu ebyo
4: Kampala East
5: ye Kampala East
4: Kawempe ali muki
5: Kawempe Kampala ya mambuka North
4: okay
5: ikubo lya ferigenda mambuka twala bawerita so eyo yari eina emisango 71 ate abantu baffe aba West Nile abo bakwata ekyokusatu nga balina emisango 68 leni ne baddirirwa Rwizi n'emisango 62 Rwizi lyeri bendo lye Mbarara Mbarara Kiruhura Kazo Isingiro Rwampara eyo ye Rwizi ate Arbataini
4: Arbataini
5: Hoima Hoima Chukube
4: Weiro
5: Echecho tete Weiro bar Savana Weiro Savana katabo bo bafuna emisango 57 echo njogera nga regioni kati regioni inzo kubanga elimu districts nga 5 ba divisions zinga 7 kati fe Kampala ya mambuka tuli mu divisions 8 nate Kampala ya Kampala South South CPSC Katwe na Tete
4: Kabalagala
5: Nsanji katabo gye bagwa bo bali balina emisango 53 kati ate bwe tugenda ku level ya district ate Luweero yo yakwata ekisooka era bwoba muba gyova gisabire guno omwaka bajye mu kifo ekisooka basembeyo bo baregisitaringa emisango 30 abantu abattibwa mu Luweero omwaka oguwedde nga byekuusa kutwalira amateeka mu ngalo bantu 30 kitegeeza nti mwezi mulamba
4: bulinaku
5: wafangayo omu kitegeeza nti avirejire buli mwezi bafiirwayo abantu babiri fact babiri n'obutundu kati ne baddirirwa Nagalama wano bali balina abantu 22 ne baddirirwa Mukono n'abantu 2 abaafa kati ndowozo olaba lwaki Kampala eyobuvanjuba eri mu bali abasooka nti kakati divisions bbiri zokka Nagarame inabiri mu babiri
6: mukono
5: mukono
6: inabiri abiri mu
5: mukono ina abiri abo bantu anam anam babiri anam babiri abiri na babiri mu babiri divisions bbiri zokka
6: ziko za bantu anam babiri
5: abantu anam babiri kati lwaki region eyo tebera mu aba bali waguru kati awo ni waddawo katwe bantu 19 bafa bakutwalira amateeka mu ngalo kati ate ne tugende e Kamuli bantu 17 so ebintu ebyo statistics ezo buzuli n'oli anti abantu 9 bafa bakutwalira amateeka mu ngalo abo bantu bangi
4: eka nkubuze muko katunafa ni mutera abantu bano jukira baba zemisa omusango guno gwa mob justice bagudiza mu kibinja muba mtu kechira ne muba kwata abegikide
5: mu kibinja katika nguburi bwe baba wali ufaire nzibu esobora kosa narumanya ne sarumanya esobora kosa narumanya ne sarumanya
4: kicho tegeza
5: ntri oyinza okubanga wachenyigide mu bate wachenyigide mu faire bambi nyo
4: ya mob justice
5: because nabade ayitawo bwezi kati tukuli mulembe kati buli omu kati yafuuka wa mawulire ogenda kulabikira mu katambi jukira abantu baba bangi kati buli omu alabikidde mu katambi bagamba nti ndowooza bwogenda kumukutumulata abantu abantu batandise okubeera nga basikasika obuvidiyo obwo banoonya mu feesi naawe atuuseko okulaba kibadde kitya feesi bwerabikiramu
4: era okwatibwa
5: because tewaliwo agukkiriza n'agamba nti bannange abano mubawaayiriza nze yakikola buli omu aba agwewakana kati feesi bwerabikiramu simanya ani ajja kuvaayo akwejereze nti ono yo bambi yayitawo alabe bulabi
4: anti era n'akatambi kayinza okuba nga kalaga ng'era okalaba ali mu kutambula agenda mu katambi
5: ayinza okuba nga atambula ng'ava kukuba ate kati bino ebyekiro kati ng'eyo mu byalo oyasobola kugamba nti nawulira eddoboozi lya gundi bayiseeko wano ewange nabawulidde eddoboozi lya gundi enfayiro eyo nzibu nnyo nnyo nnyo nnyo
4: kati abantu balina kudduka buddusi kuva wali mob justice
5: ati si kudduka buddusi
4: kubanga
5: kasita kibaawo nga tetunanoonya abo
4: jangu tubulire
5: tubulire
4: mbagambe ki mbagambe
5: ki bannange abantu bali mu kutta muntu olabyeko ani gundi ne gundi
4: ainza okujja nababuulira
5: nembuuza
4: nembuuza olabyeka naga bomba nabi nayisi bamanyi
5: ati in fact guno omusango gusinza okutwaliramu abakulembeze kati zoraba nga zino nadala nnyo mu byalo kozijjukirawo mumenyi w'amateeka abaawo batwala abasibe babakuba ati katono naye bamukubidde mu kifo kimu naye omulala basobola okumukwatira kati nga wano wetuli ne bagenda bagenda bamukuba mpaka ku polisi ya Udi Kampala kati jukira mu byalo waliwo distance omusibe ateeberezebwa asooka kutwalibwa ku erosi erosi yeyina okuyita polisi
4: naye agenda okutuuka ku erosi
5: nga yalidde mpitirivu polisi egenda kutuuka ng'omusajja yakoze eki yaweddemu amaanyi mutuusa mu ddwaliro enkeera nti yakoze eki si nti ayina okufiirawo
4: mwinza okumutwala nga kyasa
5: yayinza n'okumala ne wiiki
4: nafa
5: naye n'amala nafa olw'emigo egyakola ki egyamiko
4: kati mumukomawo eno ne munoonyereza bani
5: abaani nga kati LC eyina okutubuuza abantu bano ono omuntu bani abaleese omuntu ono era bw'atoogera naye akigenderamu Urusi ndoza mutera kuwebuza rwaki police bucutuka ngatutaso umuntu ate tukozisa na manyi manyi no musirikara atuse oba kubiro umuntu
6: bayinzo mukuba
5: nata teka ombera omuntu nafa ate katibaga amati atine police yabadde wo kata abatuze bagamati police nge kitongole muremererwa mutya
6: okutaso
5: umuntu okutaso umuntu
6: kyemva muteka wa manyi
5: in fact muri mu ne instances ngate tukosa nga gwe batereza kuba omubi natasibwa tinga wali wabalala abakoseddwa shomuro musanga mu communities ezimu nga ziri hostile abantu nga batamye bali nge enjuki
6: namwe ne mutabuka
5: kati gato buvayo nga mayinja gali nge enkuba kyomusirikali omukubi ejinja naye nalironda
6: aso nayo dironda nali kudiza
5: ate kisobaka ate kibangayo
6: eh
5: aso omusirikali kati ate ebyokulwa ebimukuuma byebamu ate ebyo bikoleddi
6: ebikola
5: tools
6: enzo kuba ina mu ekisa ku mutima
5: kati gwe osobola kubanga ojja nojja n'omuzindalo gwa ngo ine just studio this is your tool this is your instrument guno cyo ino kozesa ku mulimo
6: no musirikali abane bibi
5: aha
6: talonda mayinja
5: so kati yovola ba tukubagana simanyi tuko abasirikali bagenda okukoma nga bataasa omubi nga nabo bayina omusaayi baba kubye ku bya mayinja mutoka bazaasizza ezimu bimu ebiduka byaffe babikumako omuliro because they take a ribagama to protect life si buvunaanyizibwa awo ng'omusirikali okusala omusango oyo baba bakuyise nti waliwo eyazize omusango buvunaanyizibwa abo muwe kasitode mukuume abamulumiriza bamulumirize gumuke muvi afune ekibonerezo
6: waliwo abamu abagamba nti mulimu mwe abasirikale oluusi babayita nga baliko omubbi gwe bali mu kukuba mu abasirikale bamu ngo tuba twagala mutuyite nga mwakimaliriza dda
5: era naawe okyogedde mbu kati tugereke nga mbu osiba oŋŋambye nti mbu
6: anti nze
5: era nange kanange tugereke nga mbu
6: nti mwati genzi otuyita nga kiwedde temukikiririza mwekyo
5: si bwe kiti bwekiri
6: mulimu ebitundu bye mugamba nti abantu baawo nabo batutamye obubbi bususse mwandi mukozeeku
5: ng'omusirikale yakyogere
6: mbu
5: era mbu sijja kusiremerako
6: apadi mutera
5: esebo
6: waliwo egibracket emanyiddwa nti egi eno yeyenyigira mu bujustice
5: tekiriiko myaka in fact abakulu be basinze n'okwenyigiramu
6: tikyotegeeza
5: mob justice yabato si nnyo mob action in fact giyita mob action because a mob cannot have justice it is mob action abantu abakulu be basinze okukola ki
6: okukyenyigiramu
5: wali owuliddeko nti abaana kati abaana baba nti bagize ne bakuba muyizi tono mpozi nga mu area y'amasomero bino eby'emipiira infact omupiira gwe businze wenyigiramu abavubuka
6: mulimu n'abasajja abakadde bakinvinvya benyigiramu mob justice nga bakadde
5: kati nga mu biseera kati kanakasizoni k'emwanyi enduru nevuga nti bakutta omubbi w'emwanyi
6: musajja mukulu ajja n'omuggo gwe
5: fuluma n'ejambiya fuluma n'ejambiya in fact weba waliwo ekintu ekisinze okukutisa ebiseera ebisinga bubbi kizibu nnyo okuwulira nti eyabadde akuta omwana bamukubidde enduulu ne bamugwako kifuifu ne bamukuba okugjako ate obutemu especially kati ndo mu bitundu byamambuka ekozi bobota omuntu kyekyo kyo oba olina okumanya waliwo bakafaya
6: bakolako mangu
5: ekyo kyo oba olina okukisuubira

0: Okay, bajita pale FM chikomi mu masamba kamza mwenda ekula eri omuntu obuliyo kyemanyika ti mazo kuterezamu kula inyezo modemo kube 0755 mwenda hemu 0755 mwenda 00 kwemba muita tusolo kubanga tutambulira ku pesi yem kankubuza fandi mutera ebintu abantu bye mubagamba babitegera na dala ku nsonga zineza mob justice mula bawali woko ku chuka chuka
1: Mbadia nkusomera statistics. Nkulaze nti omwaka gwa 2024 twali mu misango aba twafiirwa abantu 10
0: mu bibiri.
1: Kati omwaka ogwedde twabadde mu bantu wenda. Bwe olowooza kiki ekyaleese okukendeera kwa bantu abatibwa.
0: Kitegeeza abantu ebintu babiwulira.
1: Ntusomesa. Ataba bakubesimuroza kati abachuulide nabarabye kyabaddeyo nti oli awo omuntu yagudde mu lutalulwe
0: baba
1: bajja kukiddamu
0: neda sebo
1: aha
0: okay okay kale kanfuna aba abakulu kale hello
1: isimu eganye bibe ganye tujireke
0: kandi
1: bera kagenda
2: mukadde wange
0: wanji baba
2: bwe bali kuweleza
0: bwe bali kuuliriza
2: ono sende gende kibuyi
0: Ese usindiki.
2: Mkulu mwana, abakulu mwana mtiza. Mkulu mwana mtiza, afande mtela mwana mtiza. Wanyini tonesa mwana. Ne, afande, walo echiziwe chile tanki. Afande, walo mundo za afande mwana mbuli yoko batiri kareba mwana. Kubanga, walo wakenda polisi mwana, olia kuzida kukieke simu. Obu ufa kupolisi nga na ya gubereza. Olo za mtu ya abapu nyo wenka nya, encha singa sango mtu ya inga mtu sako ulawe. Singa abavande ne jesa singa mumanga ngongo kuti ayakoze abye singa tende kinu no muwa bond no muita tende kinacho police no nga ntia ah tende kuno kumwa de bond olwenzo nga bwezi singa no nyereza naye ba police ba mwaramu wali omukyala ali kuna mirembe road ya police kuna mirembe road ya bo bawo ga besi wa odi Kampala wako ataka omubi ali abye pichi ya pemite ka kodi ko na mirembe road mukyala osisted wao ya muri amwe mitwala abiri na muta ese bipitejo yakimanya na kokati omuntu ngoyo nga tepichiyo apane mutera oloza nchapo mutange chibimba ngenda mukolantia afani neke abo bo bude era tukambia kubitisiwa na miwa odi Kampala wala ku round ya kabaka muganda wange babe kwaliwa bavubuka ba utofu kuli na kubakera kwa tabo da bona abaja musenti baba kumulimo kwa bateza kukubo bakata kwa tipichi za abantu ku round ya kabaka
0: okay Bajita pale FM chikumi mama samba kamza mwenda ekuleri omuntu oyo hallo esebo
3: obale kuweleza
0: obale kuweleza
3: ono baba baba ngabuli jo baba baba
0: esebo
3: ensonga eyo mwami guli jayegeza ko kavuma ko kotawa jayegeza ensonga eyo dipisi masiki yagitereza era osisaidi oyo na mine mbiro dinakwatibwa yagitereza bulungi nnyo dipisi masiki kati jikolo kubuzo fandi Ofande oyogedde bana abantu ababa bukubo olumu mubera n'ababbi enyini ofande ndi kuno okubuuza abantu oba mubategedde ne bakubye omuntu ne balimu okumutta nyini manyi kuluko omubbi akuba omubbi munne n'enkwa information omuntu omusobola omukwata naye ne mumugattako oyo omubbi gw'abadde akuba
0: bajiyita pale FM chikumi mu musamba kamuza mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire fandi mutera njja kusaba oyanukule abantu abondoza tusibule
1: abadde omulala bamwanu kudde nti omuntu gwabadde ye mu lugunyako kyatereezebwa amawulire amalungi abadde ndoza ayogera ku nsonga eyo nti obuwanguzi bwonna bwe tutuuseeko nga poliisi tutuuseeko lwa mawulire abantu ge batuwa era obumenyi bw'amateeka bwonna bwe tulinye ku nfeete tukikoze nga tuyambibwako abantu omanyi lwaki buli wonna obumenyi bw'amateeka bwe bukolebwa waliwo abantu ababadde babwenyigiddemu waliwo abo abakoseddwa ng'obumenyi bw'amateeka bwe bukoseddwa waliwo n'abo nga bawulidde oba balabye oba bategedde so mwabo mwetufunye ki nti oba oli awo nti okwata omu ate ena kutuusa ku bantu baki era amawulire amalungi nti abo abali babbira ku masimu ab'ebibinja ebyo ebyabakijambiya bonna abasinga bali mu makomera noza katucha biurira. Tuzo sio gamani tibebasi. Aba singa baliwa. Ni wangu baadhi waliwa ba. Tono tono. Abaduka na hii na ubacha kula shi. Bacha nonya zewa. So abantu mutuwa mauhiri. Mani abantu bacha arimu eri enkore ya 1900.
0: Eriwa.
1: Polisi baino rugambo. Polisi jetulimu ya polisi abana abatu ina kati abana ngaba yufu. They have ethics. Abantu bana basibanye abanyu pro mulimu gwa gwekitibwa. Kuzi kakati umuntu atawa mulimu gwekitibwa. Muba katumpada amawulire. Nenkolo rugambo. Encho nadamu okumpa. Aha. Kati bebe. Oria kapito. Encho nadamu okukola. Omuntu alia capital, ili business ino kugwa. Hati omuntu akwada amawulire. Agokutebe nkeze ekitundu kyo.
0: Atutandise kola rugambo.
1: Nokola rugambo. Encha bwalaba obumenyi bw'amateeka wa ina chamanyi. Anakubulira.
0: Tasobola kugamba.
1: So, abantu mungiro okutuwa amawulire. Tuyimirirawo ku lwammwe. Okutwalira amateeka mu ngalo kutukosa nnyo. Nti nakugambye kutwalira mu banaalumanya. Nesaalumanya. Kati oye kisoka narumanyo na sarumanyo muyafudde kozi gubado gamba iba narumanya wayingira mubatia sarumanyo muyafudde chichesta sobra kakasa ntobasi dala siye ya biesimu chana cho sikirina kubuchi but okusinzi ila kubantu byebogera yakoze echi
0: ya fudde
1: kati mubana abagenda okukwatibwa gwemanyane narumanya agenda kukwatibwa sarumanyo waru agenda kukwatibwa teyakubye naye yabaddewo yalabye okimanyi nti omuntu yenna alaba obumenyi bw'amateeka nga bukolebwa n'atabuloopa guba musango.
0: Era asobola okukangavulwa.
1: Akangavulwa. Yes, tewabadde mu.
0: Naye yagambya.
1: Naye wakoze ekigwe. So baleye nkugamba nti oyinza oba tewakibadde mu. Naye reportinga.
0: Okay.
1: So njagala kubasaba abatuuliriza ndaba akadde katukutwa. Mwewale enkola eyokutwalira amateeka mu ngalo. Mu ngeri emu eba endala kino ekintu kiwunzika nga kikoseza bangi. Because kakati omanyi tuzize tusomesa abantu nti obumenyi bw'amateeka lujegere okusingira ddala nnyo obubbi. Enkola yange ne bw'ogoberera bye nzize nsomesa. Zekikatiriza. Obumenyi bw'amateeka naddala nnyo obubbi. Kubanga kati tulabye nti bwe businzeyo okuyambako abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Bwe gumu ku geemu ku makubo abantu abasinze okufiiramu nga nkola ya kutwalira amateeka mu ngalo. Nti newankubadde yabadde omubbi wamuse. Olowooza obubbi bw'essimu oba obumazeewo. Enkola yaffe ya poliisi tukiriza nti bw'oba wakutte ono omubbi w'essimu namba emu baakubye omugyamu omulimu guno agukola atya agukola ne baani amasimu gabba agatunda wa kati sisitimu eyo yonna chain eyo yonna bwagikugirayo
0: obusobola bakwata
1: oba okoze success story togenda kubeera n'omuntu omu ogenda kufuna ba promoter ofune ba transporter ofune ba agent ofune ba abo bonna ababadde nga bayambako omulimu gw'obubbi okugenda maaso kati bw'oba ojjamu omuntu omu system eri bajja kuddamu egaali bwekutuka walevuzeko egaali bwekutuka olujegera olusuula olukola ki oluyunga n'oddamu n'ovuga kati bw'ota omu ngoreseyo bali banne bajja kugatako omulala
0: afani mutera si buli ggwanga tuve wano
1: mwebale nnyo abatuuliriza abagezaako okuba amasimu negagaana omulundi omulala tusobira gajja kuyitamu ne management okutuwa airtime ono tusiimira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala enkya lunaku lwabazira abazira buli omu muzira wonna w'oli oli muzira so kakati genda ononye yo mzira wo oba nawo weto ngozi ngo mzira usanyukiremo mwebare nyo mwebare dala atakumira ntera kume
0: okay tuyanze sanyo tuyanze gete tusola kubanga tugaziwa okusinga kwano mbebaza abade ko mwena betu tambude nabo okubatu atandikide paka kati mwole kubanga kwemuli ajati nakaita Maria mwebale kubanga kuli ajati semugenze mwole kuuliriza abasukuru mu mwena musajja wange kasoli juma aruna twaha Husaini kadwe na maguma mwena mbagala nyo saba sajja kabaka awangale

0: Nanti diya konge sivolo kubata wanya.
1: Mm.
0: Kwe kubera nti obojukira bulungi nyomu mpakazi yezi wedde. Timu ya Afrika ya Morocco.
1: Mm.
0: Ya jamu wano. Portugal. Ronaldo yava mu mpakazi yezi wedde.
1: Mm.
0: Is that 2022?
1: Mm.
0: Ngatafunye ya deji. E goro.
1: Nekeza ya inayo.
0: Ensazemu.
1: Ya inayo. Teyane ya goro ngei.
0: Ronaldo tiafuna goal webaye afuna goal mpakaza World Cup ngo wani ko mukono ngo jenda ganda jiteba gondi chitegeza anti Portugal by yes bakulembedwa Ronaldo okusenzira ko rankings ngabwe ziri nendo woza amonti forms ezaba zanyo kuri Vitinha ne Bruno Fernandes asinga bana agena maso ne balabiko bulungi ngabwe balabise ku matimo gawe chitegeza anti bala biso kuteka we mbere chike cha wakule nyo mumpakaza World Cup lwa kwanti Portugal iranga bulijjo batera okuja na amanya kwanga tujukira abavuka abajanga ku timu ya Portugal ujukira ba Luis Figo ujukira Pepe bajanga nga olabira dalanti squad ye egumi dina ye jitwa unzikiranga nga tasode kwanti bachikola baje mu World Cup weno nga obori yao baine nchu kweyo kubera nti omu kubawa yambe nyo okutuka wano tebali na ye ndoza munti bagenda kusanga obuzibwe omu nga Liverpool ekikanga bwe yafuna nabo kiyinza okubagoberera aba Portugal olwensonga nti esawe no bali wali partnership yali efunise wakati wa Cristiano Ronaldo ne nomvuko oli yagenda Diogo Jota atenga bali omuyimiriddeko nnyo nga wamulabanga at least the next player agenda okuyimirira mu maaso abere ng'akikola bulungi nnyo ndowooza mu nti abantu abaweddeko nga Joao Felix baali badde tebadda ku ttiimu eno olw'ensonga nti yali efunye abazannyi abapya naye olaba nti mbafuwadizi babazeemu n'abo ba Joao Felix abo abaleka nti n'emyaka gyennyini tegiri ku ki kusaidi yawe.
2: Edo za kuruwe nkwa atagana ya Joao Felix nero na Udo wali munda mugwangala Saudi Arabia kutimia Onasa oboli yao zezimu kusonga Roberto Martinez ya sinzi ndia woku banga mbwede kwa kutuwa kwa fwa zibaina ando za Pedro na tutosawa kubanga mbwede inga kwa kuchadasa makutimia Chaus mtu kwenda wao kawo ainza kupena kwa Ramos ali kutimia PSG atengwala na isi starter so nzana wazantu wadu wadu wa mwetaka. Umanyi, wali waka sera kama tutaka experience. Yawa sami yawa.
0: Umanyi, wali wa Ivan yu waita, boba, umanyi wabode uine nimiro. Nga, uine visole vijane vidi ya nimiro vintu yu. Wali wechi ndu chosolo kuteka mune chifara no omonto.
2: Ay, sike ya kulo.
0: Sike, aha.
2: Kangabana.
0: Kati esa weno, Ronaldo zembira zemulaba
2: oh nice kusoma ya Portugal nga wujulide basana 12 musanvu nga ne diko jeto bali deco awataja kubanga asamba naye Portugal ndabanga abasambi abasinga oboli yao emyaka jiringa ejitambudde muko batunulira emyaka jabo kyendo that experience wise oboli yao inzo kubaya mbako kokuba utavuka ganino Mendes kutimia PSG tweza busa chicha badasamba akusaidi eyo mvubuka Ruben Dias kutimia Manchester City mvubuka Diego Dalot kutimia Man U Nelson Semedo Bernardo Silva Bruno Fernandes ndio yaza abasingo kwa iko bulungi actually mwetea timu yonna anoza Fernandes ndio yaba singa kwa iko bunyo kisingo msambi mara ye na kuchisawe
1: kitof nsobira nti alikuwa kwa jo kulusivira a Bruno Fernandes era wanakola byaba dakola kutimia Man U season yenu na bitika kutimia Portugal na geza kwa kubanga a creating a chance ya ezezo angaziwa Ronaldo oba Gonzalo Ramos and was a Gonzalo Ramos ye backup striker wa Cristiano Ronaldo banga atira oba ba Joao Felix bani answera nti Portugal eiza ohori yao kutoka ko ewala mpaka zino ana yeti mnyinze tulabye nga zibadde nnungi ko pepa nga wostula wuti no soma amanya abajukira World Cup ya 2 mukaga yali ya za Italy yatwale chikope echo mu 2 mukaga wali kape na gira banga njitegera bulungi nyo timu ya France yali nungi nyo abaina muba ba Fabian Bathezi, abaina muba Eric Abidal, abaina ba William Galesi, ba Mikel Sylvester, ba Lian Thuram, ba Pascal Chimbonda,
0: msajja mkuru, Zidane
1: nga mwali, ba Patrick Vieira, ba Thierry Henry, ba Luis Saha, ba Trezeguet, ni World Cup ya balema. Ni hati inga vyevali almost ba favorites. Okubanga batu wala World Cup weyo.
0: Italy bayolesa seniority.
1: Bayolesa seniority ya
0: mani. Nganti bako zazwa ita mind games. Jukira kastaba ala bazine dini ya zidi zidane. Nga star player kwa imidi day. That's why yonanga agenda bako sa. Ne bubagi na mufasa kubi ya kwa. Bubagi na mkumu lako. Umutende sinagamba maku materazi. Nganti umusaji uyo unonye ngeri java kuchichi. Jago kuchisawe. Mungu wa kadi atu alikira utukosa. Agena mifeyo bulabe. Kolecho. Ilama kumatirazi. Bulizide zidane luyawela ngafunyo mpira. Nga mwela kumpi wati. Ambira kumpi wati. Na mwesimuliza. Unagamba na atuka zidane nagamba ni yomu vukono. Ansembe ya mulikasela jijijiji. Ero kakana. Aineshi gamba shia mugamba au. Wampa manyo kumuase. Na chuka na mkubwa mtuwe mchifuba, matirazi na gwiri nga alamba de. Nima mwe mnyufu na afuruma.
2: Kari, subidi ya Portugal, kusuka kuchifachewa kumba kukuba, biafanyo oburunji wacha koze, kukwa lifachewa kusatu. Mwadi kapalu kumurenda kagamukaga. Kuhuni kuna wana suka huko, atisa wabenemu timu zibiri zina asemba yo
1: mutofu chintu chino Ivan ndaba anti bainox tuka ni bachikola lwa bantu babiri nga Argentina yachikolera Messi mwali kapole yagwa kuruno bandi chikoledde ko Ronaldo
2: basambi banja ulo
1: chitofu basambi banja ulo
2: kubanga abali ku Argentina ku mulundu yo nga chikolera Messi obole bawufumuko kubaliwo ku timu ya Portugal
1: bawufumuko ne mu quality anayera ne abaligo sibe bali yao ababi enyo so nsubira nti abaino kugira mu bufo obo abasibira legend wa bulungi sako ne Diogo Jota okuba nti amukwano gwabwe
0: teri yo chindu chiruma Cristiano Ronaldo nga kuba nti tawangula gwa bika
1: era wali jiwangula echo kachoka ambutufu alaba nti
0: nyatenga
1: ya kule domo pira ansubila nti elaji
0: sana I'm sorry to say na ye katonda taga babi yuna elanda vanga gendo kufayo hugo nze njugere de wano Ivan nze njugere vyange misana iloja kubira ba
1: lugama hundi kwa chilo seo
0: tu ina hugo hundi wano mu studio nda wangu kwe misana wanzo kama msaji ayo kere demu nzikiza
2: so podigo okuba felezo mundi guno temina ya mumulaba
1: mumulaba
0: mikisajiri minimo ulewe nsonga nti baina abazei bivare sebe size ate obuzibu nabula ganti baina mu tactically apoti kubayi nzo kulemelewa samu ya samao nja kuleta full preview kunsonga ya Portugal nkuboli za nsonga lwachi nze ngamba ntibake nda kulemwa okubera nti bayi nzo kusuka okulevo kwetuli eno nera na yuba genda kustragolinga bagenda kustragolinga kugwangalia DR Congo bagenda kustragolinga ne kugwangalia yachi ya Colombia
2: atufune yo mtu belekeleze semu.
3: Hello.
2: Mufunzo wa Ishtaro.
3: Mwale tuweleza.
1: Na wakuliza sebo.
3: Ono kawalianga uli jo.
2: Agamba atia wa Manchester United.
3: Lukuruwe nkubi ngalina kwe sasila.
2: Ne timu ya Portugal.
3: Ne timu ya Portugal. Yomisaji ya Portugal nga jogalira wuzi.
2: Ya kuhuli ya waliwa.
0: Aliwa.
3: Atesi kina simu nonji. Wawasaji ya wawalaba, watu genda suma mpira mchisawa, watu ya tovo ugeira, wawo ugeira mugi, agenda kulemwa, tibakade, wane chwa sovala kola, neta sivo. Yenda iso mpira sivi gambo, muganda wange. Kakatu Ivani.
2: Sevo.
3: Mbade mbuuza.
2: Iye.
3: Namba golo kipo hapa namba bila gendo kwa tila poti goyani manyo manyo kosta anyo mara gendo kumera mitao tina kosta hawa alwande
2: Josesa wa Wolves
3: Josesa no wa Wolves
2: yes sir na ye wali wako ne namukadira usiliva miaka satu mwebili
3: neka kati
0: anti mwesi zao
3: wabogera batia wabogera gena tuwala World Cup owa etio uvecha
0: owa mwesi zao sajia
3: msajio mkamba kuko gero di Ronaldo kitu wapere kisumisa kumulu ya mkuba maji
2: kawalia
3: wanji baba
2: kakwele kenezi
0: kakumulide
3: tukulabu kari rahmatullahi wa barakatu
2: kawalia achia mazima tukenda koma kwa yuko waka kandidi kari hivo na henga na sana diara awabe shine chito mpira monsio na eri eri akachika akata waganya inkana zomo pira nga gamba wanja obukadde bw'ensimbi za euro kaka mbutano tebamu sasura ilari ilaba wabi tebaba gamba
0: abanja ani
2: kari katusibule na awi
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Abawezi doni hapa ni kwa Afrika.
1: Amina sewa.
4: Wademafu kawa na chema wajiranga president wa Gambia Paolo Kameruni na ena pekumera kwa atipa lepe
0: mtipa. Ya nyoyo wa Kameruni ya fuga watu?
4: Ah, mwaba fuga, Ivan ya Chimanyi Vuluji, ne kuike ni tuwa wadeko na yama simu katibacha, kata pogwa mwezimu, timuchata masimu.
2: Asawa wangu mbari waso?
4: Ni president owe Kameruni Paolo Biya wato vyaja na yeye afuka na pia marira.
2: Yeye
4: angeza alombo mali wato rumu jambo sofu.
2: Yese mu.
4: Oho wakizi wafira lukwe ni mani yo butali msango ngera ndi mu wa Portugal jempa.
2: Uyu mwaga tiba wa timu ya Portugal.
4: Wa Portugal kuvada siji ngide mulo alonadi lukunange ndavi dadalanga mugana ande bwayo gede.
2: Ye.
4: Lonata munga kangabana. Munga kangabana na yate ivana banga sibuli mpira ndi bagenda kumu wa chetumanyi. Mpira jimu chagala bamulete nga munga saa bunge blada chikangu vaviri. Na hibu waga mbambu atandike nga buli mpira. Poti beinzo obuta tukawala.
2: Zai
4: wanga pande mpima batumide. Wamuni mama wangu, wamuni baganda bangi. Habari kupale FM wanabona muka makatona wawo mkishoguta inabu ini.
2: Kari sebo, yesa alogumbari waswa, aliwari elungu ya Kosovo. Musilamu, aliwari echeba nukusarun, uwele kubango gwele nsongazo na. Ichama zima.
0: Ne senga wafe. Nalule.
2: Senga tumutumide konyo.
0: Na anteza. Awi wambogo.
2: Abe la konga. Nsonga.
0: Sawa eno ya gamba wa. Anyoka dagala.
2: Kali.
5: Putu wibati, inuwe kubiocha. The Bandit Desk. The Bandit Desk. Emeza yaba kugu. Uruvanyuma ruku malimi ya kabili mosambu wendo, ungaji antababa na Uganda. Dr. Katumba Hussein, uwe Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kurebu sabala, akutege kende. Uruzi isilaru hivyo bulamu. Uruwama akaguno. Ruatumye, tuegubeke nduwade, ingatuko zisobu tonde. Ngomutu wakuji antababa mulusi isilaru no. Wakukoze semitualo mukaga zoka. Uruzi isilaru no, ranaku biri. Kuruwa mukaga, gena kuzo mwezi kumina satu ugo mukaga. Nekusande, gena kuzo mwezi kumina nyogo mukaga. Kudua lirolie, kurebu sabala, we wandi isekati no mutu alugumugoka, ofune namba yo kugendo kujanjabirwa. Urukuruna kuluri, oja kugenda ne mitu ale tano zoka. Kuna afuni le dagala, ngabachala, wagenda kubeda woku wa kebede vizimba, muskani, nabami, mujemu kebedewe prostate gland, kubwerele, abali nani yao, kabotongo, sukali, pressure, omogongo guruma, namaguru, ozimbo urubuto, no kuruma wansi wakameme, ulina arusazi, tufu isaburunji, infections, kubida Dr. Katumba Hussein ku 0 musambu musambu 2 3 2 nsambu mwemo 10 nemo oba ku 0 musambu 5 2 3 2 nsambu mwemo 10 nemo eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro wa mayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka. Ziwulirizenga, oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.